ye ikodol ni jahane petition son kushigal na te shi de shi ye ya di jemsi hinyo at so in shlons na jini bashish chin adin da na goye ta shi ne los da ni shi je aje tra ta shi hyone a an hi da yi a a kon ti ti ko je na hu ji shi je na ni shi

Yashi e aja hut ego e di na akadagi ribbon skirt el nehagit e yape aja ekisin da hasil net dolish ako. Di ako sa akashi dat eshi sani e yon da alkat got e ako bil bleda nat an jonago hata hashkish gota. Ahite di yikad on jonago e bil bleye e di let di quilt. Ajit uch a yusan ishint a bananish edish jo ee ya di de konat ahat a ee hata hashkish gohat o ee ya yen da ach akon jonago beltle ee ya hata yinil gohat ee ko di ni jonago ach lekot a yedo ee hata nakot ee ko di quilter dan linigi ee hat ee gushibig ind ish atinat ahabe Nijon ko beltle de trago otishishta nizeniki jo e aja eya neve yestahinda atifo ko eid eya nat a aja ein dishkat ako di de kwishishk isenel go da hat ego nat a eya hite dishkat ako di neve kwaje la ako jo e mi zimbishna has ako ko eya di Nda all cadigi byna nisla badan i gwrdd all a sylg edna da a dalian deila ac o eid ego e aje allto bildleida a dill i gwrdd eid eiad ego di byna all caden jonigi eid ego chwe chwlo gwyad eid o byd ôl do a do tsahta llaba a chwe chwlo do lill a do byd a dil a hada eid alto eia chwe chwlo do lill Adonat adi bena al kade bit olnat a beha hat dom segida. Aja eya hwe hulod o leila. Ahat o eid eyan jonago. E aja eya ajd o leila ko dinat anjil kadegi. Aja il tsadi gis jigo ya at eita nedi tos zili be. Aja nat agi jido gis do inda. A isin al tsego. Ahat o eya. Aja nachet bakak eid al doma bakak naz dol tosko eid ad e aja eya dig eish dol ado yish chiligo ad en jonago genas tongo hot o eid eya nad abik eja inchilka go eya yad eita nila di eya ahot o shi eya di aja ribbon skirt eya adish ego hot o eya sani Ya da hal ne kod a shi

sa e e ya ha ni lago sto sa go ha ni lago e dit at e pa pa ko at end it in jona go ndi khat a hat o e ya ti a je e ya nat a ki e to na tha ta ni ko hat o e ya ti at

akon jo hot a ya aski to ta to ki se ko ta to si se ni le den da he to chi a do n de e ti akot a to n da ta ha ji ni ni ji ge jo a ya ko jo ba ka ko ji a sa de e shi a je check ni ji le to de e ko ta ha s a kon a ko ti ka ti ha ki e ya ju ti a ti chin de ya a ko ta ha bi ho a to de shi da ten ta cha Jod bini naad ehge ya jo adol dead aysid a yigolki.

fifth ajit ni za deadline ni bla ho za ho ji ji shi dan den nan zo ji go ajit go ajit go che ko to shi jo a do shi ta ta do le e ye de ya ko ko ta ben shi chen na a do le a do in de ta ko do shi da da ba na han ho ta ho ji shi a jo ta khas a jo e she a kon de a khat a da ba na it to ki go ta jo a ko do ta yo shin fi khas ke khas ni o go shi ya ne ve Dejin shi shi ni che ta ha to shi ni e pe shi han ne ki 5569652 ato ki ku go shi jo ta e ti nan shi na de ne di shi ne jo e da ku ji na ku ji shi o ku ta e de pe to ne pe ka shi ta e si ben be de ne lo ta ne ka ne cha e shi technical system ki e da be ni ka na ne ji to le ko de a shi bi che ho ji shi e ko do ni fi shi chan na ho de shi li to in de ta A shi kon tsogo de shi sa de

Behez ani eid ewa bebig edahat est idog ade eia atho adahal nita nigo aja eia gyadahal netla. Ako de na asho in linigit ish aja di yosh bedi linigido in da ko hashkehagi bitse ye in linigid jo e eia di aja eia hazdez ito leh tadesk azgo e don da kada tadesk dugo. Ahot o eia di akord